0: se mo kirogeng le noporola mo kireromelenge o ka yo thana yo o sewa district anyo masenruye mparakane mong
1: e le parake mo sa ora deliwa ne ikerelo so thena tsona ramkhulu pale mo kireromele meyo ne mo lepelele pa hempa kong yeo haolia
2: o phiwe ne moretele yo nye o lelo mhusi wa ehopa yo uma ndiphukane ekole
0: ya ehopa yo uma Elartiridiosiva enkupu shireyo ya pipi akape ya umutetene miokirene mwana tani apeye
3: pipi mohalo pia nokatibakane
4: mwenye ni mohalo ini roromela wira atu yo hasivela yoja
0: mwamuthiana mtoto pelwaka ola muhusi wote pasha orera miotongkwa koja wiha kiwale wira tinyuwa muhano mwape hopa yo uma
4: ayo muhano iyo jasaka sote ne kinape animrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva mirerelo saikumi ni soko ya upanya ntoko hopa yo uma nakala ekiti so wape iwa nimpento tivo tisote pa osiva
0: kinona wira ayo mukulu pale Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Maisabo, mashvida,
7: itanto mo,
6: mashvida, maisabo,
7: mashvida.
8: Ukika vovosta kozinyaruji?

0: nimbolo wa ko mu studio mu na to tor shikola ni sipone na betho no te pasha ore ranka ya to tor shikola e hali so ile liwa kai mu no pachera mu studio mu irwe mu muletro a pachera ko ra hono bi ha to mu ko hon ra thwa we mu ni le malawi vale kai na banche ne ya li e va ki din to mu ko hola itu ina kala sana me jinga ya so ile liwa
1: me kino na wi la ka ka kini o studio no
0: kinga I don't know na kumi nga hayo kuma mama hikweni ale mpaka va mute kwanyu ndo asai ohimi wati no vidadi sheni mundu heliani mushu
1: kuma mama hikweni ale mpaka va ino vidadi lelo korwa na muzika iye miili mashi o aruma ni okala thomukina kun lelo ayo kira la kore pa ke no pien lelo ka presentar
0: ayo basin ka ayo thale wan sipo na wi papa ngano le la kani wi wi atere tiona nara orutu oni ruhela okana ndrima nikina ku ie sin sihimi anvari wan sipo na nina sinto ko thale esheni yo kuchere ni heni sipo no kala wi thale akero re
1: ke kuchere ri he ke paka kan sipo no kini ma hashi patna ka nje na kina kwa noro ile po soko pela mashi owani no kampa pela kwazi ya panyaro makale loverikana ja owani no sha aliala ndokini era kawera na ta khonde era siso ni roke ni pavela sake o pavelele tipo shin tikele ko wani no
0: ayo ayo masinka ya varu sipona ni ni ayo kale hi myanyu mingano e tempo ki varavari wa orutu opiheri aka mtuka na ndrima munone la sai varu sipona ni nanui pano na ka lelo atwa ha kelelo ratene sinto ko sali pelanyu wala ni lelo kenati opie sharatene le apavela nyu himya
1: hi mashinata yo pia Atu aha kelela unchene ni oratene ni anchene na sivela sipono. Haya mashi maha orutu wera pa mutu kwalgera kalnaru orutu ja itu sinchene mperteri awe. Proge mutu lani kalna wera pa. Ka mwiri he fulano mutu akola mashi maha orutu ja nero perteri on kana ko momba ha. Wala ni omwiri ha. Haya.
0: Ndonyu wala muni kupala wi orutu ni biheria mutu kana ndrema.
1: Haya onni kalana.
0: Ayo masinga ya totor shikola wo yeto nsipona okuma bavale mpaka va munone la sai mukale lola wo wipa nona ka kairere wo vira mera isho sin genero ngaya muneti hera sai mte ko sai
1: mashi lelo mte ko kino na bakani bakani so lelo kala kawera lelo kai sikasinte pa upa mashi kino norera tu
0: irue kuletu nkala kano katia ya
1: ha ayo
0: ro ipieje okatura tene
1: sinini mwetihera
0: ayo Masi, nyuwa na sinto kwa muradi mpaka va mnone la sai wakileli wa isipo sanyi sote ne munipanyu sinto kwa muradi.
1: Masi, isipo sote ne kino nando kina kileli wa sana. Lelo, kini reki pakaka yuraka, wala mpankia nyula otepa, ovire kano ale mkina akule. Kwa wazi sincheneru, apo ovu, anna asivela.
0: Ayo.
1: Ayo.
0: Masi, nto kwa mkwa hole na vane liyahu. Lelo mte kwa nyole wapetele roho.
1: Lelo mte kwa kawale kwa suwile ngihi ya.
0: Masinka ya vanto. Elimu ela va. Ewe nyaya kono naka atwa jena nupo loteka. Wakatuko elimu na naka pie ita. Wabashani watu. Ngaya. Nako sonetra wala. Nilelo.
1: Nako sonetra. Ayo kwa siku taniyo kini nakeli shamata. Wera pakiru netu waka wangin pela mwere mvandrene. O mwere mwere fulano. Kira kwa rayo kinora o unari kwa wakala oku pareya.
0: Ayo. Masinka atutor shiko la nilelo yoko hemosaru mnola sai mukalo wanyungwano aratiru inamu na simvara nanyo
1: kahi kinu kalanovu mashinlelo mkakumbe uone tu yoko kinyo hola miyano entere arata kwaga nilelo mkakumbe uona
0: ayo ni yokale tuye buha miyano ifavilaka huku hani nyungwano mamurati sinto kwa radale anira kahyo na ura miyano nilelo mkikumbe nilelo mkinrume la sinto kwa anruma kinaku Mamurati onkushe rorutu wala mamurati oneti heria ono na wi ono pio kathaga
1: Nari mega murati kineti hera nikinno nowera ono pio kathaga ningin kalana orutu mahau ibawa jekini meti hera
0: Munto wale anrua nina no yipaka anatakiri ya mota muni ipanyu. We murukusheni unava hanyu wala munone la saini. Anorwa sana wala yokale kinagu kekaha leto.
1: Akinagu kina lela uirepa munorwa sana. Empora ke mini lelo kanovu. Mashi kini reki waka musika kampata naka. Akinagu hina kisivele kiniru. Mashi kini mulela uira. So musika lelo mejora riki. Urake maapaka ka musika muhime ketu apobu aniyuaya. Ni inasivele.
0: Tiele himwele wibwana na ivakaru wakala ni hiku hini yawe.
1: Ayo, hiyo.
0: Mamu olelo vahira ne atu ekala eyo. Masito, wa nsipo nikina kuna ni himi anyo ni hime thale sheri Abdul Karli tujua kalia ya oru biha nsipo nikina nanisya
1: nsipo nisya ni hime wera mutu onlipa ni mutu mashi yeyo okalaka wera hiya nini baka yetu kipuji naro ato nipangene ona nara tipuji napela tuwera ni reri heto tipuji ona nariha ayo
0: masi ni hina chuiwa nsipo na esheni ewo ni heni wipa nsipo sintoko ni wii mutu nlipa ni mutu esheni wiranelani ethalele himi ya mukalwani nyungwani wale tumunona njisiso mutetele
1: etu eko ni hepara opaka muzika o kwazi miko karo pela kumalana tipoishi forma kamalanaka ja amara katia hat was the hapela to kala ni mia no mesti po shi yo malana ta mo ko thella to kina ku ya le lan ni kere la vero na ta mo kichi kele mia no me kere was wa kala ru meto ti no ver kana na
0: aroro mu ha ya papa ni ya pange ni kusiru yo mi we we aro kala ru ngari
1: ayo
0: basi Abdul Khalid to shinkaya muni bahe sipo na ni wa shara treni

0: mundiwa mwa kile makomaso radio msambike mwina mwalaka radio eteta kama wani simana ile programa nenro kumheri ya mukulutu wa mnapo ekulutu mosa eniriwa osedi di abril wowo ninkela hu overavera maporo ohi enasa noro shukuria eponti mosa ya mukulutu yole ele ana munchene kwasi kina kwene anisaya wishinla okati na lavulihahu na himana munchene ala ni kumosa wasawa umuhikati umkuluoni ni maporo makina kwene rajaba sani jamal afonso mpaka mhina wakati bakani Radio Msambiki mstudio mwa wampule programa Radio Teta kama wani nenro kumihere semana ila mkulu tu wa Oseti de Abril. Oseti de Abril mumpanya ni mawani mwa mposto administrativo ya onamiko potepo shwene ware kule mnapova. Masinlelo kanatu pia netaka riarneri ya rinhapo nyatoko ina lava. Mnumu ichuwa mlopana hoye.
1: Mashiva akina nichuwa. Mahiku makina nini vikanaka. Igaro sa usahone ya. Ninlogi haka vava. Ena.
0: Ontarle lwa mkasula ba uriria.
1: Okalo uriria ba. Ntoba nona tri na lukihe ki yuma sahuya. Nona makuwa numo weku.
0: Ayo. Ay mai. Ntahaya ka atuwa nkume. Ankume kulutuse niwo.
1: Hiva ni nkuma epairo ya wala amina. Ni mula po munapola kiruwa. Nto nahala ni piyaka.
0: Ayo. Unlapu wa munapatu anapiyo wani.
1: Aina ai.
0: Vamo mvira wara heni maroko po maroha ka makala.
1: Wara ni mvira humu iwara so hiyana hiyana. Nini vira mu tuwa sora, tere sora, wani ni pahini ni vinyasa ero ora.
0: Masina la minele enloka sa pivi?
1: Iye, nela minele enloka sa kia vo. Maho ipiro sa huye so te ni tiso hono nea. Ate ponti ahwele, nini la male, maho uwera, masi ya wela vale. Nini kalosha nga manero wala puwa paro stati. No vela vela pahe.
0: Masi nkahaya ka mamma tani nala minele, atuwe nruwe resha pivi ni? Kepashone mitano va?
1: Mamma tani mitano va, matu uwo, piliminishi, ahin heke mana wakani. Mashipure yo, kino na kwere yo, moro lasa wakani wakani, mleshe ni mwiri ni mi.
0: Ayo,
1: ekute yo, tampe ya ahin matere kare wakani.
0: Ohisuwanyi ya yu?
1: Ok, hasuwanyi ya yu.
0: Ayo, miyo, atoko enengerero wa shukure lava to tuki hapi sihe keto miki ntuno mvika na kakahe kena makomaso wangu.
1: Mashi makomaso owani, kina wa ha, ama anu anelu, ama anu santuao, ama anu ferro. Kivenye kekiro kumpili chini vale eri kintuhela kawu. Kampanye kemanu waka litu, saiti uo, ititu. Kiro ke osawasa kampanye kemanu waka santu, dioniltu. Atu teni tampamu yuwele rati Musambiki, kina vaha isalamu.
0: Sina nae iruani?
1: Sina kakiniruwa lunte.
0: Lunte.
1: Atu
0: ya vekelela musi, pahina, patani, ocholo mvekelela mula mwa kuwiriheshe ni?
1: Masha ungirina.
0: Oko sai sai.
1: Na ringirina.
0: Romo mola.
1: Na gina pele tu yo riwaro.
0: Sheni twaya.
1: Kimuta ni unuwa toko.
0: Arote pesho eba.
1: Kirina 28 anu mashwa. Dokin pela gure ki pera pera lagi makhala kin roha ki thume ki mai bishele mosa. Pele. Pala parawira pa yarwa kavale. Ika sihe kemmo.
0: Ayo miyo nkiri wa shukuru la hano kahekini eri emi atoni mwiwa kwaani uho.
1: Owa ndi uni mwiwa ratene. Nto anamwiwa kwaani iprogramma sote niwa hu. Sinansi vela.
0: Nto kei programma sheni?
1: Iprogramma niwa hu sarati Musambiki nisi vela. Sincheneru ati ikina kiliyala saa kinira kakaiwa vale. Kaathwela kamawa nimo nto kamumana kapola. Ikina kina liyala ikina kinubu vela.
0: Ayo.
1: Masipo ote po kisi vela vale. Kamiwe laka le muki. Rosheri, olongi sivelo ratene.
0: Ayo, miyo, ohano nkirero wa shukurela tu yete salama roka wala amina vale.
1: Mi tempo kote po shukurela, yete salama, apie salama nroaya, ya kumihere purukarama salama, ahokolo wen salama.
0: Ayo, hayo. Masi piruela keno upi hasela ho?
1: Piruela, mashi keno upi hasela, santo kahi kuna narase, amwiti haka modu wo, itu vitari kemalite pahe.
0: Maliti.
1: Nimbe kela guverno, plemenishi, othomole, estara tera lika taro pelimi pakwa munapuiwe iho te nimveke la katampur unredi heliponti ahile no te pohawa
0: ayo si so chao
1: ya tapo ko shukurela

0: Badi Msambiki honevira vira mawani. Ohano ekuruva ritvale nemoto ato. Na mova ukadi mbodu diwa.
1: Eh, mikimwe rati bai no rati fraga. Eh, rati rati Msambiki kana ko munara kiri mwe mera mato kimwe rati Msambiki bai.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Bai era kala ka owini.
1: Ba ka harwa ka haro khopela mara kele wa mana la kinro so wani ba.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ankhala o boma wenenno.
1: Eh, gen khala na roa ba ulshini wa mana nara gen khala ka.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Nga heka ya roen lo shukuria wene o mara kele.
1: Eh, ko mugi mara daga se mota. Ka amro hala kiliento tu kimwe kiliento yo kana kolwani nano ba.
0: Kahaya kai ponti le risai vale.
1: Ima si ponti li otoko ene mkuto koto konto wapahi. Ushanki ya konto ya pahi paro vera vale kikuparuru se metiga ashita volta.
0: Ei!
1: Eli muyela.
0: Ayo.
1: Ah, kale yita pahi mkula musuruku wara pahi. Ah.
0: Ei! Masi ina apelu pia wewe no wero lapu wapo.
1: Masi manera yago pahi kandaru polsu pahi. Oni lapushi waka atuwa niva heresa uye pahi no aniva heresa pahi.
0: Von lapushi wabati osulu.
1: Aha, van lapushi wabati kumbu wapu kwa masa le. Hawa mlelo halo kwa oponti wewe. Ah.
0: Masi kokanle na malelo konterere yao.
1: Masi upon opare wano onni teranya masi epa umpoku normali pahi.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Sina nayo hano.
1: Mimi yuko ni hano chanzo ni mwana mende chusulu wa mkungu.
0: Akuo ana mkungu wao.
1: Mkungu wa shinene.
0: Shinene.
1: Ana mwana hapa shinene na chereje.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Ah masinka haya ka endera mwana meirwa nkala wa mna naraba.
1: Anatroa vale pa mna naraki jeri lwa memme kidindu la memme. Mashiwa mna naraba le pa hin. Mashi mahala pa kana ma kana moto ro kala pa hin.
0: Ayo.
1: Ah sa radio pa hin. Iwe pa hin mu yora trene.
0: Ah oni wanya iwe.
1: Ora trene meshimu. Iyo ni wanya ora trene radio.
0: Atu ya mwi waka ina sivela bibi.
1: Iwe ne sivela yo hindi thowa. Ya kare sa pa tu. Ngo haya ora chura ni watu ustara hospitali
0: hospitali
1: olone se ora re
0: ngumi hera melo naika
1: e ambala pena akhale na mararu hawo mniko hiyo moto bawo bakhale lawo muradi mkhala mko hameshi mungiso ora tane bahi aa
0: ayo mio mtokwene ngerere wo shukurlani khala mwele wera mumwera taksi mota ba kuma wo mumwera kuma ba brave
1: ba miki ngeme lo patera na mpula vale anton tudo ngiro hawo anton bahi ngiro bawo bahi
0: nto khumo bateria nampula orwa ka no mumulela ka vi
1: o khumo bateria nampula ke rwa ka no ngiva hatu fento eyo
0: Mpaka wamu na mpaka vika
1: na pahe na morome pahe na kutoka kimalla meme
0: ayo
1: ah
0: ba kipanyaya ba ekiroha kasi wamu na po yake lokilela kavi
1: ayaro ke baho itenteyo
0: hey
1: ah aro ke baho itenteyo
0: vanto mtu hirino itentele am ke bukula mpaka kavi
1: basi ultimo boku mu vanretra onriwa pa tiriwa pa hiva yaro mala pa 50
0: ni am 50
1: 50
0: ampi hiwa no tiki hiwa
1: watiki hapa hega mapishani watiki
0: ayo
1: ah

re lo gomete ko tsheo ka ti kampa to kola ire lo ichuma ke no tuka mikra chingo na chero selilia uno ke lo mabere skuna ni province ki na ko o chi sen ruholo mite ko chi vara di msambiki ni chore la puela vaiva ni ro vai ni ro vai ni ko vera moretele district o shure urata wa mukakata jas nyenya sumani pole atiana pole